alabasa. Sigo. Mamenye bura ube tu miaza muzuo. Amawana. Sigo. Me yami siye mo ajis. Kope all you nibiye siye me. E yezo sa kope. Mo hong kong kono siye me. Anaji.

0: Samasa
1: na kechi.
0: Mr. Osubaji Kukudu.
1: Osubaji Kukudu.
0: Asasi Bawusu.
1: Asasi Bawusu.
0: Azuba Batiti Ato. Samreno na Samasa.
1: Samreno
0: na Samasa.
1: Ujibia wasei.
0: Ujibia
1: wasei. Ujibia wasei. Bla, mawani na.
0: Sauni Yesua.
1: Sauni Yesua.
0: Wasem. Iye mabo.
1: Amen. Chavo, yata mwoneko. Fachame. Sembe chawano.
0: Yes.

0: twana no mo nse do e afoforo be se dumie se prepre mo dena asemi ya anti aha wo mo mo prepra no e afa na metwodi ato so bu ho anensa obi so sre chese na mo de bandage abanage bandage ho amrantia pa kentin kafo no mo prepra sa no ti video ne na dem no oba na oba be hwe bi di hia so akokuduro oba so anu ahye wo hu share the link owe ayo daddy de hye na unua so enya bi hwe ye free eye efutu na mefra ko ahafo mantamum esunafo south abatro empesua no so anase emensini mu na mede wo ko na soafo a anase abankrach panim owo esunafo south wono a na esoafo hwe kwa yonsam so yewra ri kopoku na de kokobo akwa mamabu na wo eye esankware se mua enye eye na mutwitu wo motwema na tuturu asem nyoma ensam fata mudi mu hyehyem no munya ye futu a opani dia kwa mabunu no enye
1: ye ba kwa mani agye mo no se na na man ni dia dance ye sankwa ni dina na ye bodu ba bia ye ntokwadi no afi osumi nsuri ya sesa di no
2: bo
1: sankwa mo sankwa ya
2: mo msam
1: ye twa ba bia ye no ya bremu ye na so ye dia nansi from se abranti bia wo from ha wo pa bravo bia ma wani ko wo dwuma ho na nya ntokwa na ba dai e ba bo ya catch up branch bia sa wo ko fa ntokwa bia wo no abusi afo mo fa mo ntokwa na mo so ya branch ye na wo de achi ani ya
3: kafe fm
1: ama ba na wini a fa wani to from ya mo a na ti go bra na sa me ko ntokwa ama wo twa ho ka de ani ya sangwa ha de bi na dai e si di
0: enti aban krache pani dabi matin position so mrase bedwa ni made sia wo ezunafo south abotron pesua no so ono aya soafo hwekua yonsam so yewra kaje opoku ena di adai erkaje said heavy onso munyina so ye nuafo enti erkaje ni erikopoku yewra erkaje ya chia opi enti yewra erikopoku na eyete nken na wo wieye wode asemba akomienu miese bitu aso wo kirem se babunu ubenya dwuma ye babru abara bo betim yakoye pa abrabo awo bo ne ne bechere so ni nyina mu no abande sisiye gu apro so wo hese wode dwuma beba mamabunu wo mpotem wo so nya bia ye
1: Yama ubi bre, na di bre na mfa mfa soa ma, na di bre na mfa soa bi anye deyi, deyi yo. Beze afi, ene gusmi nsuri. Yama tiyani mabal me bre oho yama omojuma ye. Be bre, ni afo omojuma wa putama. Be bre, ye bi fe ni bani mina ha juma dako.
4: Se unye biya,
1: emane nya oya, e bru soa, weso, sabe ene, ene kambi. Yayamu kakra and kakra and kakra and kakra.
0: Enti yura yatin kan eye Eric Opoku swafo wanom na ehwe eye kua yonsam so oye mrasebe dwani made hye wo esunafo south afman tamum na yatin kan no yemfira halfway na yankwa eye fantia kwa south abatrom pesua no so ewo eastern region na ena no ya wada na rehosam esi ye fa eye pani bia na obi ezu se ewo ye srani tututuo ene eho sesensam kokokon so ma babunu ba kwa your friend Douglas a champion from turn number 1 said yeah yeah ne yama ne boni kopiem wo abusu afio na chese e super kunani no e su twa jadwo no anya sem ketwa
5: ya kwa me bane papa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: video no na edem wo YouTube asempa 947 oba oba be hwe chese oba afi NWS so a yakunukunu ya chese eno oba ne kanu ye bebie school obia papa de ne baby ko school akotua school fee say wan pa na ebetua ne baby school fee si ama wo mo eti video no baby ana asrafo ne kono e na macho e di atu